Chema dio no no sɛ wo nam Awurade ne agyenkwa Yesu ho nimdie so adwane wiase fi wetwe wani ahwe Calvary wetwe wachi akyerɛ wiase na sɛ wonya Yesu ho nimdie a mensa wachi mencha nto ho sɛ wonya sɛm nimdie no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wekyerɛ ase tena dane wɔn bɔne akyɛn kane deɛ no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma pawa sakra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie afei firi gyidie mu na wabu yɛ mbemtie na me awurade yesu kristo sɛ onyankopɔn fam asomdwoeɛ hwɛ asomdwoeɛ bi a na wowɔ sika ntomi ntɔ hwɛ ahotɔ bi a wowɔ sika ntomi ntɔ anigye a wowɔ mebɛkyerɛ ma anigye berɛ mehunu jesus ɛfiri berɛ a wosan w'akyi kɔ bɔne dada a wogya gu hɔ no mu sɛne nneɛma siteɛ woayɛ confuse woadwen nyinaa ɛba sɛ ɛhu ne suro wote atemu da na ɛyɛm hyehyew ni akukuduro au betumi akase masia mitie mitimu erwadi miwuna mi erwadi dia enka echire denya miasi se unye uye uko erwadi nchi ya obejiwa wai obade sefo ukwa obejiwa obejiwa wewe tu boni bia udia foreforo hono odi muja anube uhro humbio praise the Lord noni adie oso muwe ni brehon tisa nase uti nase sanu uudi nise nyunu nyunu tosua beye nyuno ama wo papa papa papa beya motie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du baako ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry nyaka kra bi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na koduru ewiye no ono na obeji no praise the Lord beji na akoduru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a wo ka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wo gyai boni a ewira emfu wonum kro no a wo gyai wo gya bo a nyame behwe wo wo gya ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba akokosi aduonu miensa enye obiara o simi se ready ready na obeko osoro ahene mu na wona woye meje owo soro na pede no eda no ni pepi be ka kire mi se ewrade ewrade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodin epi ema wo mu wo ema wo mu wi emema wo mu abraba ye basa wo mu wi nsane ade etu mu mu ja nsawe Efa udin ya ho odin epia na o se no na mepa mu makan kire o se mu film so nko minimo ihu moda mu film so nko wa mu ye de ntene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene ne so besi me dan obotai ne so metu me bo ase ni mesi ni ye se mi si ni ye ne nsu otwa ehum etu na se mframa e bo a binsro bise midan no esi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otrini ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wose summit se
Samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa na mefata be bia wo nam ne nakɔ Paul ani friend Saul ɔse ni bonyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number one among the list of sinners me na me din ni bonyefo nyina kan me ni Yesu hyia Damascus kom ɔse same my chief of saints. I want to fool you now. Listen, my baby first. Praise the Lord. And only they call heaven. O Christos me kuta on it, he said, dear Hibia. Now say, come share any tongues who can't. O Kufia no ako konto kwa. Mammy, you know, now can't tongues who I saw them. Yes, so can't tongues and wage me, Anna. Make sure you answer, pa. So you Christian angels wage me. And your Bible, mo Christos, no. And your Christos me, they call heaven, no. Ukotunyumu wa so dem. Now they are known wa ditro. Yesu se weje ufri no no ponsam. Akono die na weye. Onu wo ditro. Ayiti sa ajwen wo deni nisi yome omu ujari. Ne hon tonu se. Uye ajwen tuko kozo. Bonsu wo hasu sa ube u. Bonsu me nitro ne hon tonu. Nti se wonsu wo ditro. Che se Yesu nye ura. Ponsam na ye weja. E wuse wo sakra wajwe. Ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni die. Nkwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obema wo enkwa abotre. Adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O si munhye ne oprontiatia no mo. Ne puna eso ni wo kwan e tren ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e yi pi are no mu nim se o mo fa so e de o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunu ade e o mo wa sun so o mo nte ase o ma dwene na duru som o bo nsa makata we adwene ani ye wani o wa dwene ani na ni gusu su so o hunu ade nsu so o nte ase e Intina ebe masa ni panu nyina akọ no singu mum nam su no dos papa ti kwante trete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nchiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwante trete no he say nipa na mum nam su no mum pe se we ka se evanansi ha vanansi ha ebi omom pair restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omom bọ mun se mu amadu do mpe no omdo omse gu omu kom no omu ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura crack club no mu risa ye ji eni tin ya no mu na musa no mu ko kwesi ade duru so anwa ko transfer them o kwa sorry adofo no omom nam kwantetrete no so no kwa no so ye tron asphalt onam so sa enti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na okosa but itri ho no bo so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no mo nim so mo nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia Oma ye tia se se wujina junction wa heaven and hell. E nipa e ko hell brip. E wo wa ne bakwa bitwem ko heaven. Oma mu ko hell ni die e twonti. E twon musa nipa no kosa. Nipa no kosa. Adofo no is a fatal road. E kwan ya e hu. Accident ni ye dangerous e fatal. A call say broad indeed is the way to hell. Kwan ye ko amani hun krom no e tre papa. If you say ho, fa hun die wo ho, bibia wani gye ho e wo ho, okono die wo ho, ahoma so wo ho.
ehuhu bra wo ho ne bibie wo akoma ma peso ye fa ho die ho mateo ho de opi bia wo ye na ne manya ni padu wo ho hye musika ni bre wo ho sika do ho e mani nsani bibia obi yo boni afache bie ni ho ebi twa ne ka no mkoa ne wo ho obi na no asembi ebi fine no mu aba no ka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne ho nyina egu ho na okọ pe bi o nem bia mpo mfa ho se nipa wo ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata die no twetwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam saa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dey onam a okọ dey wo mo. The Bible says, being ignorant of God's righteousness. Omu nim yanko pontrene. Omu yananafu wu yanko pontrene ho. Nti kwante trete na anu omu namso. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o su. It's just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti wong kase ye boni. Si debi enfom su oke kenam ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ne be ya enyehu emanipa so ehu o soro papa papa papa enyema ebei ena edade enipa mo omko hell so ohe na sori a wom ohe ne sumo wom ohe ni ku wom a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus for no omon sakra. So man sakra baby omo kono ye papa. And so enam sakesi for wunti. No she wo sorry, nipa kesi for me hine wo. Usuma wum nipa kesi for me hine wo. And I just so as soon as no bintin wa him kwa di yin ye ko heaven, baby omun yina ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction. O se kwai no tre e ko o seyim. Yesu na sem no no. To make a tremor, you say, Motrene bro for a sea for near 12 or so. It is a munya osra himamo and shenny. And ne, if a cell will show a bra boom now, she may be a wujina. Quire when I'm so on. A quan here no so, and I say, quantet ten or so. Say, quan here no so, pejuanisha cavalry. You so, a da soa, imujano, a goony boy for so. So, what catcher and will be whom about the bonny betcho. Aba betran wa brabom bebi a obi ano maye mom pae ready kron kron yi shaw bebre osema wo dia maye o mi atia sese wo dia nkanye wo pe se wo kra bia be yura na wo hwe nse nke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodo wo wiase ne o mo kanse kwan tetrete na so ne epe ready me bom pae se obi biara wa tia se mi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hiahia no so wo Yesu de mo bi biara wo bom pae sre boni fa che ready hunu mo bo na boni biara wa ye de wa kan chiro ne ne wo kai mpo ready fa ni nyina che no se ne be obetumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwa mo abrabo fufro e de fa kwan hiahia no so ye de ko dan ni je ni da ho to mo mpae ni so betran sa de aka obi bia no yi na firi mo wo Yesu di mo ye o yare urade sane ade ne wa ye mre urade hye ne den ni ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni treat se ni ebi no ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mo wo Yesu Kristo di mo no hun se se basa wo fa sa kwan so no wu a ni da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dure chire de ho be hu sa fa nyam so tena gana hampo na utumo enya nkwase se okodija enumu demo radie dawase se wetie o Yesu demo na ebo mpae. Numo radie mai o Yesu demo na ebo mpae. Amen adofunom emse.

0: chihumamu che asore nai abadie gate na no soja fo mie no for to mu shift so na mu change na mu ko ni nyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be wadwuma wonim se nyame be boa no praise the Lord. Iti nye didi tini solution, se me mama ni yesu nti makonu madrewu. Ani a friend of from frying pan to fire. Ijanwe ma fry pan uye sheno, nuwe huri uwa yede atu. Iwi asi jetumudum, hell ija enumuda, forever. Iti menyi yesa ni ya manukrofu mwini mna ya anuwa mwese miwa mako home. Ay maramfu. Uwe kwa hume wa hifo, ubia wa nsakraye, ubia ukungu, abayimpo nya wa mfa honcheo. Ninyamine do humbecheo. Eti, sani maniema ni nina ya adia, nipepi ni omu uwea sinso omu ni. Timinu mie nye ye nye nyame, ni inimu nyame no. Ewa siye kosa ankrofoni nche niye buwa omu, niye momu tia siye se. Se uwa mania, nyame sunche wa mania, praise the Lord. Thessalonica nguma idinka, nitinu mchimudunum. 1 Thessalonians chapter 5 verse 15. Mwishwe ni ubia mfa boni entuye ubia bonika. Ni mwuni die echi. Mwuni die ye echi da. Mwuni ni penye na ahu. Praise the Lord. Numa mweni enye da. Mwunyaye mpai boda. Inti ya wasi. Mwishwe na ubia mfa boni entuye ubi bonika. Ene Kristo suma basu wiasi. Esu mami ye beifo. Unia baby ye beifo. Omu kwa konchina ne mpaibo. Yami ye kukuma bui frisro. Empecha abri wanuti. Emubuni sisim. Ensene ni oba wongume. Beifo use ye ni anwase beifo. Empire we muni niyema inipebo. If he say inipano wa mumajuma nyeye. Yesu ba nyesa nchire chire na obe chire chire. Wansi ye mfa boni nyedei. Intuya upia bonika. Monshe ubia mfa boni intuya ubi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Se we ya ye mise misu meyedei. Meye nubi. Meye biye tuya neka. Ade inti na wosia yesa. Yesa niye se Kristo. Obe ma ya adumwa. Ibe tumidi ya jesa ama niye ninyi na. Ye drew heavy and miti numpe. Uwe bifra ama niye biya ufamu. Uwe asi praise the Lord. Inti. Sa niye manu niye ya. Eti yembe ko heaven. Ese biya ubo mpayo boni. Tie nipa na sa niye manu. Debi. Uwe sa nye Kristo sumpapa. Ne inyamisume ni tresi asi. Enye papa kwa Romans chapter 12. Roman 4 woman witi dumienu. Enke mfri inchemu dumien sano. Uke fi mkrono wasi mu mwenyachum emfra odum. Munchiri boni. Munchiri die boni. Umata papa hon. Mufo udia unuyado eno dwa mohon ye. Unikai enidi mohon mohoni. Munye modimo munya. Munye hunhun moshe. Monsuma urade. Praise the Lord. Ibini muti wiasia. Ome ija mohon yine sum sika. Omo suma hundie. Omo sum nipa. Omo sumo yirinu omu kumno. A sorry time cross it be mini adaji kra eko pesika we say sorry eko ha we say sorry so bible say yesuma urade we say at the end of the day bibia ba na wie ya nyameso na ensem na bibia ba ka ndi say wosuma urade a why are the papa mumma mweni nye ni dasomo ahohiemu ontumo boase se ba se ehia wa mempepre ohu se obenya ho okwamboni so se na ebinu moye no bidi atu okwa krombo ebinu kum nipa prepre nipa kwa komo minu koye sakawa ni ade nkodanko de omunyini duru ba bia o se ahokire omde koye sakawa akode funa kamuni ni akika ka ho o se montromo boase wa ahohiemu yare aba uye ojidini udu huwa tunyamesu unkwa nenyina yare ba yenu yesi ya ko hospital ya nye ya sofu abo mpaya nye ye mienko dunsini biho mienko kremoho mienko bosomfo biho mienko okote power prayer group biho uko tunyamia chine tesai yare eno de ukwa unko heavy ubeko isum kebimo eti ahuhia mre muse yesika na yare mre muntumo buwasi munkra empai bomuara mumma awotofu hia ho hia mo mummo ahohoye ho moden munhira wan wotamu ankan kire se obi tawa odibeyie yewa domino pakunkuma boni cement bag beboni trim munhira na monome munni enijifu eninye amoni esufo sunsu munyine nya adwenkro munyine no makese ho ne momma hobrasee ahobrasee emfa mu mumumu ho anyansafo munfa boni ntua obia boni ka munna enwine no ma efe enipa nyina nim se betumi a mofomu die Muni nipenye na antina asumtue mo. Praise the Lord. Adofu, muntu tomo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nji se, kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nyeni ya diditi wome? Nyeni ya poison wome? Nyeni ya bonibia wome? Mani biya ni peni? Si kumdu ubia, mani usio nomu. Ene nipa tumune na damfu pao so pena se mwako tina bebiye numu nsase fanteo se kuku ojia na mwa wadiye dregum na damfu no enumu ya udrufi ya nufra duwa nwa hede nizuwa se na damfu no ya damfu papa ya huko kuhunu ya edie hon sika ahudie dibia anase die nifasu bie niso Na wuye sa wadamfu ne unu. Nyamizu unu ya na. Kwanza kra. Bebi hawa kwa koda enye papa kra. Indi se kumdi utamfuwa. Mane duyani. Se su kumdi nuwa. Manu bribinom. Na sayo na wudi bebo wabu wanyasra. Manu wa gunetifi. E ma boni e ni usunim. Ne mumfa papa. E di boni sunim. Praise the Lord. Na sumesi hayo mese. Me chireno pa. Me chireno shi. Chireno odo. Kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no wone ne nyinaa nana moti wiase abɔne adɔre mu a mokyerɛ mɛkyerɛw sɛ mɛkyerɛw sɛse woasakra manehu sɛ woasakra mɛnkyerɛ no bɔne kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no yesu don't retaliate mɛnyɛ biribiaa a ɛbɛgu nyankopɔn ani mu ase a ne nyame ho fi sɛ nyankopɔn ayɛ wo yi a Eka se nyami ya yobi ya. Ye yobi ni huwe chen se nyami do boni yina cheo. Praise the Lord. Wajue free boni piye mo. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. Wati. Mkwanje. Poor friend say so great salvation. Mkwanje ke se ede. E sopa. Kwanje tise, kwanje kese tise. Nyankopon ayi yenjie. Nti se oye yenjie a, amaya so abapa. Ubia ufru mami ye mato fomono. Na wonye. Ti na utu ya mami no fo anono. Na odi wo simie nu a, e wo sro ne fom no kika wo mami no, e no fo anono. Na wonye. O canoness who chow to a, who's a waha winny, who said you are an inye, who sounds as no winning says any man in ye. O no, a damn food, dear gra, o bona, unyina ho, no, jar, no, when you know, who said you are an ear day, and yet, when you'll be a dear no affa, unto me from crana, dear sea baby fee, o huna, no betcher me. Auntie nippe, who we are seeing, you know, hey, a mumu yemun, I mean, and yin say. Bonimu no ye de o wome. Tise nyame wa dom na wo tia sempa na wo sakra. Yese bia wo kwa asore. Nyi nipa kwa asore nyina na sakra. ipa dudtuo na ekwaso dudtuo na ansa krai ina Yesu ka kire Nicodemus e Nicodemus okre no kre me se o se ya ngo fufura unya kwan ko osra himan Nicodemus uma me no papa wo Yesu ka hu se na ma uma me no papa ti boni mu no omo wu boni mu nti woni ye no kasa ni bibia ye boni uma me ditros u ditro ma me no papa kunto kwantu su kosuka u kunto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen umame no papa wo umame no papa wo no moye boni nyame wo a oji boni nyene firi wo nchen praise the lord nisa wo kan john yohane nwuma edin kan no a itimiensa chemu enkron ni du no o se timiensa chemu enkron ni du no obiara o yankopon wo no no nye boni mi se na batine mo na semtine mo na wontumi nye boni fi se yankopon na wo no ye mu ni yankopon ma na obonsa ma de die obi a wo nye die tene ni die wo no ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ni patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde foforo niema dada ni nyina etwam ye no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne ɔdɔ si obi a yankopon awo no no wɔde na ba honhom no oni honam no aba wo suo ne honhom aba ne ɔdɔ ani gye asomtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bia okwa so we ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na osi egu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwoma mbo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji akire akuboni sawie sabro agubone ne de titisa yenim ho na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wan wo yesa no ma ni nyina inye yankopon ahine no betna so de mu aye metu sala omunya heaven koda disi yankopon aye me no mi enu adom eso ama ye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven praise the lord adofo no bebi a wonam bia tren wonsa mobro hunu nsa na nso afoforo nso krofo bi wo ho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo wo ba na Yesu se ansa na ombra no onuanum bi wo ho onketu bi wo ho onamfo bi wo ho a omho kire omo paa nti opese wo ye won ye na damfo bia na ninu e bia de ba bia wo ye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e ken ka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu nom ifi nche ma dua saba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa mama nyina no nani obe papa wo mu sedi odwahwefo papa nwante ne mrechie mu no di nwante no begyina ne nifa no di mrechie ne gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu firi wiase mfiti ase no ni ne komo di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komo ni ho heaven su komo ni ho o se ekomu deme muman bibi enomo eko bibi di sukomu deme mumame ensio nomoi mi ye ohoho na mofa mi ko mofie mi dedeja na mofra mentuma mi yare na mo behwe mi mi defiase na mo ba mi nchei ene ni patrene no ebe bua no se evradi da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ne ema waduane diye anase su kom de wo ne ema wonsuo no moye afi da ben ye hunu wo se wo ye ohoho ne fa wo ko ofie anas ude de jani fra ontuma afi da ben ye hunu se wo yare ana ude fiase ne ebe eba wo nchei ohini yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua yi mu ba ko no mo aye ama me praise the lord ina obe kan kire wan wo wo be nkomo no nso se mo awa dome mo enkrofo o mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etimo disqualify o e yi won free heaven nje kwen bia so na hu hia sentry chena ye demo yeni nyina menye bi nye bi nyakono ma heavy ebie nyame a ye mrepo mo mreboni mo woni makakra wo no ene afoforo nye den nche nye hiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apak no wardrobe wardrobe mu a nipa no de de ja mensre no ne we de de bi okwasra na entuma ba ko pe ko ma no ba ko ka ho na ne de ye mie no Same kikam fa yen konko si baby ya. Ya fufro ye. O se ena obe kan chire wan wo ben kumonon su se. Mwa wa dome mo. Ufri mi su nko dewe je we siye siye ama obon sam. Ani na bofon. Oh, eradi na mi kondo heaven po. Oh, eradi na mi yiwa ye debi yo. Ne bakona akanon su e. A ye ye. A juma e so o nyanko poin. Inti o se. Mi ye ohoho amon fami anko mufie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi defiase amon amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo komo de wo anase su kom de wo anase wo ye ohoho ana wo dedeja anase wo yare anase wo defiase na ya mesumo wo ena obibu a won se no kure mi se mo se se mo anya man ketue mu ba kono mo anye dai Onya mami. Nipe tu ufie. Mkoda omu waha. Omu kono omu banini ya kikaka hunyina. Onya mami. Osi yenu befri waha koda ahuyiram. Nipa trenu be koda unkwam. Mi ujidi ni areche mose heavy nti ena wosumu nyankupon. Enye head ntira. Nye jemu ntira. Nye ahuyiram ntira. Upe eniji ukruma kwa kotina. Nti diya ya chire chire wofa akono hon. Ayiye hono fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a ebebie emye wuroma ko heaven praise the lord bebia obia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sadie no emfe ni agro Ma ye Christo sum inimu pa. Ma ye heavy crono inimu pa. Ye yo, any adiche. Uma mwini empaso. If we say, sa a forbono, a so young cupoini papa papa papa papa. Sa a forbono, a so young cupoini papa papa. Bompae, eka chiri yankuponso uma watumu. Au bitumide ayesa adieno. Yesu, au boesu, ufri nsi umubano, na otini ufri srose, uyini medoba osomeni. Na humo kenbeye pasi yesu, yebeti sinyame kachire yese, uyini meba osomeni. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okain. O si de wo suma mino. Ompo me. o kame ho de bia adentia yentia o kame ho ne se rebia me yenia esone nipa. John chapter 8 verse 29 osuavo ponso kan se nyamia edikwan bie kese bia mayese enka sempa no asema ye kan ye enka so nipa ni nyame enye sone ni nyame so mosane tiana radi tom fo yishra obebre se nenso wa chren esuma esoweni radi ebisa dom tumi ni ahode ai betumi de nsem nyina ye adwuma yetumi afata osoro ewo yesu de mu empare empa se da ye bedru gate na no be kan chren se mumfi me so nko mu amoye de entene fi se yanhwe yenuanom ama wo masukom di wo mo ensuanom o me kom di oyamo aduane wo mum de ja ya ma wontume mfre rade boy ni ntumi nyesa na emi nyina na nye amane bia ntia ye wo Yesu Kristo de mu de tiefu nyina hye won se rade ma obi biara adom ese etie nsem no kwane mo ye di nsem no be ye adwuma ni hyre bia wasiesie na ye ndia wo Yesu de mu so obi wa amane bia rade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mu de o yare rade sane ya de yi hia no rade tuno botom ehia die bia obi bia brabo urade mpa ni so betron sa na waya man o Yesu di mu na ye bom pa ye
1: ba abesore no na ohe Herodi tie no one Jerusalem fo nyina akomatui na ohia oman no mu asofo mpanimfo ne atwerefo nyina bisa won fa ko a wobewu Kristo no. Na waka kire no se Bethlehem a ewo Judea na Sara na odifo no atwere se na wo Bethlehem Yuda asase wonye Yuda safo hini mu akuma efiri se wo mu na osafo hina obehwe meman Israel so no befira ba ena Herod frɛ anyansafo no kokoam bisa won breko a nsoroma no firi ye no ye na osoma won Bethlehem se munko nkohwehwe abofra no ye na se munye hunu a momeka nkyere me na menso menko nkokutu ni bi na wotie ohena sem no wieye no wosi mu koy na hwe ensroma wo hunu na puye no di won anim ara de kosi se ekogina fa ko a abofra no wo no atifi na wo hunu ensroma no no won ani gi kese pa na wokɔ dan no mu no wo hunu abofra no ne ne na Maria na wokoto sori no na wobie won fotuo mu ye no aye sika kokɔ ne ohwamfufuo ne krobo na wo yikyira won daye mu se won sane nkɔ Herodi hobio no wo fa okwamfufuro bi so sane kɔ won kru na wo firi hɔ kɔ ye no hwɛ Awurade bɔfoɔ bi yi ne ho kyerɛ Yosef wo daye mu se sɔrɔfa abɔfra no ne ne na na dwane kɔ Misraim na kɔtena hɔ kosi se mɛka makyerɛ wo na Herodi bɛhwehwɛ abɔfra no aku no na osorifa abofra no ne na anajo na ofri hoko Misraim na owohara kosi se Herodi wuye na de Awurade nam odifo no so kaaye no aba mu se mafrɛ me ba afri Misraim na Herodi hunu se anyansafo no agro ne ho no ne bufu pii na wosoma ma wokokunkum mofra wo Bethlehem ne na hye so a wadi mfie mienu ene wona wonya eniye nyinaa sɛdeɛ berɛ no a obisabisa anyansafoɔ no kyerɛ ɛna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no baa mu sɛ wɔteni bi Rama esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ Rahel esu ne ma na ɔmpɛ sɛ wɔkyekyere ne werɛ ɛfiri sɛ wɔnni hɔ na Herode wuiɛ no hwɛ Awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ sɔre fa abɔfra no ne ne na na kɔ Israel asase so na wɔn a na wɔhwehwɛ abɔfra no akum no no awu na ɔsɔrefa abɔfra no ne ne na na ɔbaa Israel asase so na ɔtee sɛ Akilio di Yudea hene n'agya Herode anan mu no ɔsuro sɛ ɔbɛkɔ hɔ na wɔyi kyerɛ no daye mu no ɔmane faa Galilea fam na ɔba bɛtenaa kuro bi a wɔfrɛ no Nasaret mu na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ

midi me ho ama Yesu omsum to omusum nyame o so ne ba sakra pena ni boofu me ma sorry ni dini eti papa twen abapa no di si ni be so bono no man e won is a hwese next time odru ha won ye dey unyina 2 weeks later odru ha na evangelist no preach no say jina otu no bo asi church na kola no sakra e iti hadie mpo a okoto no wan kai po otumi amfa anko ti okko ofie na ebisa sada ne nenso wa chesa no kind. E ka se kotobra no hefa enso inkra no papa no tutu ni na wo no bo no moje tu no ti bra o ba be wo no na ofre ne ma me se omra ti ne ma me ba ye no na oka kire ne se na tade na e hye no a ni papa bo na moja afo no no ontwa bebi e moja no bi wo no no fa hye ne sem na se odru Jesus ho a obeka kire se Jesus uhwie wo moje gu mame me su ma hwie me moje gu ama na kola no kan ne gu su no wuye enam su ma ne papa ne mame no sakrai un sakrai u kwa so so un sakrai u ba sakrai wo se wo free asoro wa sori en kwagie ni ho no na okko bebi akotie bebi akonkru ye ne tene wa se wo muni muni afom se tim sakra wa dwene wo sora hema na ben bebi a wo bia no bompa ye na kan kire nyankopon se me pese me wuupa se ni ab Belam kaye no, o se radi mami mwo atreni efu wwo. Mama yye ye enye te se womo. Yesu mo jano na uto mwa, uhon boni nyina hokro. Wako asore ache na stela boni wo hwa. Un sakra jitu men chen patapa ebi ya. Ha ye chen patapa oho. Udru hwa, your docket is closed. Na si siye unyanka weni ngusuwe die, there is hope for you. Yesu odasu oho betu miya jo. Jitum, se wye di boyeni ya. Jitum se miye di boyeni. E toda na ukenya msena kasi. Se nipa nsakra obi a wakonto kwa benyamsem na sikra ofere se obepeja ne se nipa no beka se oyedi na wode wonim se oyedi boyeni upaje wampaje oyedi boyeni ugitumo wanyantumo oyedi boy na ye better se obeje atum ni nyamedi uboni bechew na okawani guso akoma mpapadum babia obi a me mompae peje wani hwe cavalry na kachire nyankopon menchire mfie dudu wedi na sori dem nye no ho asem ne ye ka boni e wogaye fa hudi e wenya oboni mo ose ntisi obi wo kristo ma na ya bodie foforo ne madada ni nyina twam we no ma nyina ye foforo eno ne ka ho asem the things I used to do I do them no more and I you know kuna kon ono yira kon ano pay wo ni fie praye ho kra na wo kon pipe ano na wo kon ni nyina echi wo foforo ho se kristo ni mi pa cho se kristo som no eni bible mo na eni heaven so so onya mitumfo ye da wase wase ma wo dia man ye dia tiefo nyina hye wo nsa bibiara wate asem yi wo hwesu be wupa radi me bom pa ye se bra wo mo ka wo mo boni fo boni che wo se ne wa hye ye mbo no na ma adom tumi ni ahode nwura obibie mo se ne be betumi atwe ho fi boni nyina ho se basi ewie ya sitna wa asase so aye tumi aka se mase ametie itima radi me wunso amye wo de radi e da wase bom pa ye se hunam ahia de biara onkrofo hwe woni ma hwehwe radi me pa ye se obetre onsa na de adom mo nyina wo yesu kristo din kese ne mo ena ye bom pa ya safo nonka eme kakraka ba kon amen nyame adi kronkron eda wase sa no penso di aba wona yase ye bom pa eja wase mo a ebe hye won sa radi fi odum no mobro hunu mo nakasa kire unim kodana dadwene ne oha oni atitia enipa efom radi tron sa no pe na ji won krofo fi o amane mo o yesu di mo na ye bom pa e amen adofo no ende asemo a yetie no mepese mekenkan Filipifo nwoma ne 9 chimo insia Philippians chapter 4 verse 6 brofo no si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God chi no si Muna enyuni bibiara enhamu hu. Ne mumadie nyine mumumfa empaibo. Ene nkotosire. Ene asida. Ema muadesire enru nyankupon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kaino iti enum. Mekain ejichemu.